0: Angmani.
1: Sini sama orang pakai.
2: Gaya nong ni ketam ker sama belai ke kena toka. Nong nong belai ke hamai mari wa. Nong sabu sabu siari bodoh laksmi tay ropalina. Gaya nong ni sama ke siari nong lop sabu nyorok la sabu lagi na. Gaya nong siari kalai marong nong nunggu si lop sabu sabu khanari mama bagi nong nong belai ke hamai mari wa. Padi ke sing tabuk sini panah batanggo hanya hai khanalanya thang pinai. Sing tam khanalai mana yan tabuk. Hingkai ang tabuk hanya hai sini panda botanggo ang rupalino sini panda botanggo tamorok sana ang sarina bagi bono konya yang rupalino tam sai kanari nai
1: kok tang
2: doni kok tang kanatro ke sai kanari lasa
1: ani kok tang mungkai hamjak di o hani boro ro kawa hamjang ma toni de je boro ni kawa hamjang ma kiri ke bole mungsa mana kere nini hamjang ma nini takngot de nini bukngot de hamjuma busu kotar asuk sinai kere hamjuma kiri ke mungsa mana kere ani kok tang on pakya
2: ngai bini kok tang belaki khana to ga tam sikam ni kok tang mo
1: hamjak
2: di norak hamjak di himan aur sai jama hamjak na ni khorsa te khorsa no buji kha hamjak ma kere ingai se mungsa bo mani meya norak tini ora phaimani norak kaise te kese hamjak la ya wala le jang no phai jama ga mo manja am bagin sing jot to borok bai borok hamjak la nya nang buji kha kaise te kese no ta nasile din norak phale ke sing tabuk sini panda patang go hanya hai khana la nya thang pe nai ang ko nyai tabuk

Nunciana, ani kapang nono suri witong mani. Ang nono hamzaki tong mani. Hani bagino, ani maya. Ani maya nono kaksa kalangi tanka. Fadi. O ani kazani takok de bukuksong. Bini, take a shed of sapmosung. Jinny kapang no, bera lena leyan de oisha. Kartik maso, no kagurumu. Kapang kasundru mani. Masin siari, love some manukai. Bumanukuni, busa sikla. Kapang kaguru mani. Kuchukto lingsha, sirik makanai, kapanka imangsao. Borok sinia, noka hapai kai, tanti kibi uikaru. Serem sa sikla. Borok belai no serem. Sikla rok ni baka, belai no serem. Kapurma borok no, suri uitong ata. Abu ni baka ni seremu. Hasalo tatong dinu, faidi. Gana ho faidi. Ani gana ho fai, nini koktoma sapaidi.

Biang tangkanu, kaju kumkani ruanu, fadi. Kotok ni kumtang, subi ruanu, shadini ni kokto matamutong. Sawi kelang naba, senglang kae. O kaja ni takukte bukukcong, norokno sengi kelangi tangu. Sana ni bagi, congui tonchokdi, kapuma borokno, ngana otondi. Fadi sing, haino hai bini teke sharizapung, kok tayo sing. Kipil kipili, kitingi tanglayanu. Jalayo tangbo, tanto kukma kai, yakarai kusak, torai. Hapingo tangbo, kolto kukma kai, yapa korobsa orai. Lang mahamabo, tongto kukma kai, boshanto pirok faike. Haya deba. O buka, da kogzak, buida kogitlang, kungila ni korang da, anuba sekle, hamu sinia, kumuni, motom da, anuba motom rika. Angli siliye, Hamzakna rungma bagida, ang batangna ni rungka, abu bang songgui malia. Ani buka, menag, komok, tewi sesung sefaikha, ani kemazak, langmano, o bosonto, tewi sa asai rika, o bosonto wa angle, say malia, ani bukano, porok si malia.

0: Hai, jeng atirai ni aro baki dasa saya abu jeng bai atirai ni kok boros habo.
1: Ah, ang no.
0: Iko ramu sopai tumpu.
1: Ya kaya no sahuk nadi. Om ti hai hodani bom torong no baki dasa di dihne.
0: Aw, datre saya ang baki riyo borong no.
1: Iko nadi mulai asra.
0: Ini nai nai di kago.
1: Borong thane ang besuk. Baki mantai.
0: Kago so nai nai di bung.
1: Nai nai di iko.
2: Tawla.
1: Gang tham khata sagliya.
2: Ba. Omorok. Nung ki chapan malia hai de da tira.
0: Malia pho. Aun bang iko.
1: Malia. Manaya isra.
0: Aha.
1: Malia.
0: Tamo kapun tong khaba da tira.
1: Musu nguyang. O dungan nori mani. Tabu khai. Tui bo pai la. Kibo matang lah.
0: Ong ke, ong kata terai.
1: Oh, hodan dokra rong bagui. Oh, hodan dokra rong bagui.
2: Hai. Omorok, bopro si tep-tep biang no kalang makal besa.
0: Haa. Kupi ya ketamu sa.
1: Ang baka ba, kalang baka ta.
0: Oh.
1: Menaya serang. Oh, borong no simiang mazra beriye. Ani bo, zoboy no tongma sa liya. Hisap kurui, tongna ring liya. Tapi sama nama bo, thago kiri ka. Oh, ya kray, dukan ni siapa ni, lama ni lama dang soy, soy bono.
0: Nih sahun tu ka, no daran.
1: Bujinari yang bono sih bus, agi mun, engko mani, mani mani.
0: Oh, engko taka sih deng ka.
1: Anak nakar sih do, ya kray.
0: Hai, tamu tu tu ka, no no engko dara, hai.
2: Kray ni dah tirai, neng tabok tu kubai tiari nukha. Nini tay meng sa kayna kiri ka, tabok. Omahai borok sitra rong ni pacing neng ang bebag ne mokol makale sina
0: aw munai ai sandrok sile kha pora ganang ba
2: te daya krai nini ad dugan nobo mu thangna bangoi jeng ne mokol masak
0: khala sina aw niro borong ya khaste sabung sina no jeng ba hai je pai je le kha pora kare
1: munai sira ang ad dugan ri sasu mansuk ka igri dugan ri sana khai bom ting na na Lekha pora bo kisa nangu.
0: Aw nangu apa tu nang.
1: Te o yakrai hai bong no nangu. Yakrai. Yakrai manai.
0: Sade.
1: Ang ni oro phai makai hai se.
0: Tamo.
1: Han nokoro bo mu safano krika.
0: Hmm.
1: Nin oro manai sudro pano da ananar mano hin singna phai.
0: Tamro sadang to kha no da tre nang as bo okra sakra rok tam ab mo sangno musa. Ong jak lag mo hai khile.
2: Bujika bujika. Kenal ni hendak tiklai.
0: Sade.
2: Neng dah tiada ni nara gini rosi di.
0: Tamu hunis hai tongka hunai serang neng.
2: Boni berkhane berhenti paye, dukan rona berengsi teng. Tapi neng ah hoda ni bom tawrok ni, yak ni jengzal kat ina bahin neng, cuba suman si teng.
0: Doh, hengkai, tamu hengkai ni berdarah matong lah siang tangka.
2: Ah, hai neng lah si di.
0: Hengkai, tini ano si kisah, hula besi hengkai, mana yang serang, dah tera. Masih apa ya apa, mana yang apa?
2: Thang liat daya kerai.
0: Hindi, hai.
1: Aku orang Hindi, thang
0: Hindi, Hindi.
2: Dong ke Hindi tak?
0: Ya, Hindi.
2: Hindi kan?
0: Hindi darah.
2: Dong.